sululu ya ufi tu ya sorta to follow with any masina lona se fulu masina oktopa ile ni tu sangat wa fe lu se fulu leono ya fa talo fa tu ile tu tu ni oil si fongol lo mua le sa bo capital radio ni ta out ba lo se fu manu ya ba lo tu wa ta ima lo le sopo lu ta tu tru ya di ele lo fa malanga leo le tu moli moli mai lo tu se fu ya ba so ma tu ne yola vai vai le u ta tu tu fe lo ai I longa o pea ngalu ngalu lea I le tautua fa o pea lau siu fonga ole lau mua. Ia fatala fatua lei te halu pa yo lau fai ngalu wenga tofer tala lei. Ia lo fa fale malu lea fata fai taulanga ma lea fata fai taulanga. Fi tai tunga wari tau suino li buwayo leola. Ia wale sui fu fale ngango tatu takata. Ma alo sui fu manui ele nei tai hao. Ave vore vore ta alo fai neyo tatu tu a sina sino ta mamtina ma tutua ta po imota malawa ele nei tai hao. Po le fala mo ulan mula ta po ia fai ngama tiute. Yo lor fai velo tatu tinu ile aso male aso. Ya e alfa ta alo fai neyfa na witi. Ya o malo lo mai ya I tuwango le au kalwe aso lona lua nei. Ma ya se muli muli fore nei o malo lo ngon tuanga o le kuata lor tolu. Ya o lo fo tuai mai ya malo lo sei fumanuia ya te utolu fa nao manatu. O lo manuia utou. Ya wala wa ta aso foi utou. Ma wala fasiri nga malosi. Ya wartu ya tua ya o onga. Ile na foi vai aso. Ya o le tau aso fa bitua foi la sa nei. Ya odisu e kalisia pene isi matu e kalisia ya wa fati ala matu wa salfa na wila sana vaya tunei ya ono to telo e kalisia ole asu sanei ya ole loto tamaiti ole asu sapa e pae ya ole asu e fapito mo alo malai fana wolo tatu tunu ya manuye ta penanga la oina lau tau loto nene ifo ime yaso ta malete ne lei ya usta ilfa ya onga sa ya mesifo ili tamamitina ila oina lau pepo tau loto ole asu sanei Batalo fatu fori pa yon tatu tunu Ia ilungo tatu upenga tifai langi Ilungo tatu Facebook Ilungo tatu YouTube Ilungo tatu website Ia ilungo tatu unanga www.samoacapitalradio.co.nz Ia matu fatalo fatu ilungo Facebook Ilungo fori tatu YouTube So se tafol ke lope lom fayone mao mele tatu Tautua maa lom sufu manuia Ia utiro ilopo le ala taimin naolo Ia te utou Ia onisi utou tu level 4 Ia matu ne yao tero nusila le wala usu fea mga luenga Malo lo sifu manuwi o fea lama si evae ngol lalangi sa ili malo oi tata tu tangata Samoa. Matu tfa talo fatu li tae ao. Neyo tatu matu matu ilu kon tasi ono tesi matasi fa mo. Ila utou lo o fea ngai manga alwe ngai lalo su li tae ao. Ya malo, malo lo tau, malo lo fatu tato manuwi le yasu inga alwe nga. Ya ila to leo malo lo mga alwe ngon po na po. Ya viele tua mo sina malo lo ngali na ifo yasu. Ya alo tatu por klamen le ato tae ao. La auto una neo marambe tu tu finga fai valu le uta tu fi noai. Ia se temi fa tasi mai fonte tu fina ia ana fa solo. Ia te tu luina lo tu pa ia malo tu manu. Ela ta tu pulo klamu ato tau. Tu tu si ufonga lo mwere nei fo ia. Sururu ia e fa vela le sawi piti koko. Ia sawi piti lau moli. Ia ola ala vali piti o nei tae au. Ia manta ni tae au. Ia wani ngalo. Ia ola ta tu pulo klamu nei ole manu tae au. Ato tae au si ufonga lo mwere. Good morning. Ta anlo falama.

pele to lo minu te li tu lai lua ile ile wori nei ya ona to e sulia ile afori tu lai valu ile poa na nei ya pula fia fia na nei ya tala na tai mo ta to lo mui wori to ne tau tu na sa ngale mui lu o nga sami mavai ya ofu

0: Nina Cassiano, Matassi Salem Sam. Marie Ranganana la for Tuli, Ning Ta Emili, ya ole Tuli, el soy for Malolo in a New Zealand, a features for Miliona Tala, Opilia Tata, or to Risi, ya poor Tata for Malanga, my it's ton on New Zealand, ele it's ton here, it's ton also for Malolo in a New Zealand. You may wife for my ele ton, ya pili.
1: Yeah, ole tawo yul vanga ne wae we vle tao. Yeah, talo sia yo ne to telo tato e bi sai la to malaka mai sa po ya po la malanga ya fiu mai tato tato wa ve tato ai ne vle mai ma pena. Yeah, e bele pili yo tela la tato e tawo to pili ku se beli ya ale rena. Ye to tonga te pili ya ai o tela ye mo moli mai ku se beli ma. Ya angalo ala ya. E nga angalo ala yo to. Yeah, if you are a features for millionaire, yeah, it's too big. Yeah, what pay, yeah, to Langa, Masani, Fulil, so for Manolovina. Oh, no, you see, lie, pay, Tafetaya, and you see, little tattoos for Manolovina. The lepe is to lose a long ever I let to pay for
0: Fiona on a
1: vice to fitting up, pay America, Alice Insurance, yeah, and
0: fine.
1: It's all fine, it's a cut of you to Mobius Fisher's one, he'll take me. Yeah, to see Pamma, a peony, you see, like, why it's so for Manoloid. Polyalter, Taulo, yeah, that's Faftai, Naitata, or to Siena, Naita, to Tata, Miss Foyle for my pair, Miss Swan in the Ita to Tata, Black Missamo.
0: Money lay, Olista Malo, I never appears a low features for far, Fita, Lalan, Itala, Fuil, so for Manoloid, and you see, La, your honor, Natalie, Ele Tausa Oil, immigration, your po. Fe office of Malanga inga ia nisio o vaenga o lo I ilana visa o vaenga o lo I luana solinga solitu la fono ia o lo I tono lana o tarasanga o lana visa ia le I tono ia fo ilana se lau fitus fulfa afe ta la ile Health New Zealand
1: tu sole te mai beana na visa le wa ye fa le fa alo fisa sima fa le tono sta male se la fitu sul fa ya ta wo te mi se la la tu ima la mai et ta wana va vai fa le fisilio va fo yo pe pai fa tu bul il fo ma ya e fo ye ye tu nga fa fitu al fa pene ya o pe fa le tono la visa re ma fo ma ile fa le tono le se la fitu sul fa fe yo stupe tele tele tele le tu pe pe a pe ta wo tu fa ta wo tu va nga le la mai ya le wa amateur to tuli lo ina ele a ele ha New Zealand ya le tupel de lo o fa le a le o bo mai ya fa ila la wa le vate fo I pali tsaga tsare na mala mai pali ya pe te fo I fo I
0: te tuli a tua
1: ya
0: se no te mala nga mai
1: se lo te por la wa le te so mel tupel pe a ya paulo tu lo ya ta tu si lo tu na vo le tu le va ta o te fese por nga por nga wi wo Mahalo na tupe ya la te fiu e toe alu ya tunuuna e sue mai ya ua. Ya la ua toe fo ita kata ya e mwere tongi ya la tau mea ya e tau tele. Anda lena mai nei tatu ala fowe sa vanila na ili tae ao. Ya ale fa tupula ia pea ala tu ulang ane o le tu ulang o fwala ufa saina na cocaine. Ya pol pauta o na leo lo ya ili tei mille. Yo tasi ne olu itau ya oro tatu mati tu ino leso na fili fina unga nena tana no emio kengi ma. Ma pena ai le ma si tu na voi le ma tau putau drugs po va pena ya o sa bola tau I tato tu le tu po male il pacifica o lu tau ane o lo fiere ma tato te bindi io fe fe la wiga ne o me o pauto o na ne o lo fa ga solo pea
0: moni le o le na mai tala fo fa pe o le tau mo fie to e fa ngo fie o na mau o pauto o na fa saina le o wala io na si tia mo nunga ia le fa nga nga le cocaine in New Zealand ele ngatala motata matutua au le tupuna ngatala vau ya olefa maunia sa on lila usa nonga mari sa amua tatiwa aila vai itustu singa lefo ema itala fowa atasi sai vai aso ta itasi ya e olo ave petanga tai ilfa masinunga ono olefa onganga opota ona ya olefa pe mai fo in ola ta itasi vai tolu opa uele le tau ole cocaine in New Zealand le vale lo afi sfurfitu male lo afi lo no o le pa u male sa sa toru se la uno valu tala ile kalama ile lua se la fa sfurfitu tala ile kalama to so le e fa fa ta ngofi o le fa ngofi fo ile ona mau e tanga

Tre fa cha lo fa chol fa poponga cha la fo mai le si fo ngo le la mua. E si lia ma le fitu se fulu miliona cha la le pili ele i chotong e na cha ngata cha fa mai fafo ma cha ngata malanga mai fafo I le soi fo manolo I na ni usila na cha ua le ma cha ngā luenga. E a changi a mai e le ma fayona cho e mawale kuata o lea ai cha lafu o na e cha I tutu salapa leo fa inga e fa ma ngalo I chau sanga cha itasi. E yei se tau lele e se lau fitu se fulu faa fela na ai tala fulu soifua malolo ina ni usila. Na maafua ono olona le faa ilo aina ili ofisa ufe malanga inga ni usila, lona ngan se nga se ifa tunga o sa yei momua, faa pia fu imani faa momongo ni molianga, wana solitu la fono se lua, ilana talo sanga mo se visa. O le telo changa chayasi si maile atuno u, e yei visa ilalo ifulu se fulu lua maasina le umi, eleanga vaa mo tonga fitinga, po ole tau singa e faa tupe ni usila, po ni tonga fitinga fu ye mawafua, ole public health care, Fa ato a mo mia su su enga mo le soifua malo loina mo se visa o tangata malanga mai fafo pe a faye o miato se taimi e no fuai I ni usila. O isi o matangata e fautu aina ina ia tutongi le inisiua malanga pe tai e mana o mia le inisiua mo nisi tu ai ngā visa e au fie visa mo tamaitia o nga fa avau maa lo nisi o visa mo tangata fai ngā luenga malanga mai e lalo le working holiday scheme ma visa mo mātua po le parent visa. Na sau no le faululungo tupe mo le soifua maloloina, Bevan McKenzie, o le awha inga pitola ta mai o ai tā lafu e leita tongina, sa maualunga ato na ilo ai tā lafu, na iai ile lua afe lua lua lua afe lua tolu, e tusalea malefali matesi male ono miliona tā la, e maafua ono ole faa popo ino feo inga talu mai le faa mai, enu mera mua mua countess manukau ile lisi, o a ayolo pito silo na afia, pito iai au kilani, Southend, Mawai te mata. Ile morning report ale leito New Zealand na taa uai, ua faitio ina ile pule nuu au kilani Wayne Brown, fai pule ole malo New Zealand ya lato fulafulanga, ele mafayo na faatino ina, na ya saunu ai, e tatau na taa ufile fayo fulafulanga ile mafai, ona lato faatano uina, male faamwe mwe totongi e tangata au kilani pili. Emanatu Brown, ole fofanga le national le ana fulfula le vaya sonei, mo le faa le leia o awala ilalo le Mill Road Project, e tasitesi ma le fitu lima piliona tala mo le ayo au kilani, o se fufuanga ele tala fiangai. Sa fa atu tu tonu lana sauna ngai vae nga fa upfai uma e fa apea. O le lumana iu fela ua inga mangalwe nga titele au kilani e le so ala upule ina ni fai pule fai a folfolanga I taimi o fa atau sina u fai ngā pālota. Masa ia sauna ai e tatau le vae nga fa upfai ale green o na awale ai a fuai mata upole pule ngā nu e fa tatau ila lato folfolanga e fa apea o le alato fa alilea awala u kolosi mo feo inga unu fuafi au kilani fai mai brown. E tatau na fuafua ina fainga faavae tau fe malanga inga I se awala tala feangai. Ma tau lai I mana onga o tangata lau tele a ele ole faya ua na oni fola folanga faapolo kiki. Ina ua mai ale faafina unga mua mua lefai ngā pālota. Ile vao ta ita iu vae nga faapfai te tele. Le national male leipa ile poana po ile TV tasi. Na faalia ile ta ita iu lele.

Aba Chris Hipkins, Lona Fifia Telly and Natalina Faya Maya Tatwai, Sava of Ai Iwinga Mufoling of Ayo Tangatafa along along on a yai, Matama Fayefa Moutino Ato Ilao Fia, Olo Tama Fayefa Omafa Leo Ato Malemanino, Ona Manato Auto, Olona Fatmoe Auto, Olafa Moutino Ato Yangata New Silla, a elefu fanga moto, Matala Fianga Yale Lepa, if O Yale Mawa Lunga Letao Soy Fuanga, Lena Yetaua, Olimata Upupito Silly Leona Taua, Motangata Palota, Oli 5% Le Palota na Yale Poto. Masafa Amasino, na yelo lato manato, e malo Hipkins, a lua fa pasene na manato e malo to isinave maulumoto to Christopher Luxon, e lua fito pasene, ele ilua po oaye to watu yela lato langolango, o mata upuna fifina wa yeja icha yeto lua, e a filito langa fato toaina, ole fa ilungalano, fa pia maleta ulo soifuanga, soifu maloloina, ai maiso maori mpasifika. E iwa se fulu minu cha lefa afina unga, ae lata ili se lau changa cha palo cha na faa masino po aile cha itae, na pito silio na leleia na tali. Saatua ie Hipkins ya le pale mia, ilo na fayo ni saono anga hele moni, ae lefa atasena tuwa ie tu isinavi mongu muto otua laksan, le vayanga leleipa, ile fayo ni folfola anga hele ma fayo na faa topeina. Sali itasile taimina aloi tu isinavi mongu muto otua, ma ilo na tali ato, pe eono tala nua ile vayanga faa fayele opportunity, pe a fayele ma fayele le national ona mawale fa ingono fo ai fa wai se fa inga malo na uia mo mo atu sa fa ilo ai le pale mia ile se avanoa e nga lulu e fatasi ai ele mana ole national e nga lulu e mani pati e fati e tini sila fonga se tele mani tau ilungo tanga tani usila masafa ata taula na saunuanga ele polisi ele opportunity mo ele ele o se chase mta upuna o yele fafina unga na saunua Hipkins o se fasioti nga tanga tatele lo otopo pei kasa pei tai pauli saunuanga tu isinave maulu muto otua e te tauna lima teita ina ni usila e fa masinonga fa vao malo ina uaf silingia Hipkins Pei eiso na tali tonunga ua faatino isara elu le faa unga leo tine tangata stotele. Aena tali e elu na tali tonunga e ele mataa upo e tatau na tali e isara elu. Na sauno laksan e ini fisili o ngonga tele ele mataa upo. E ese ese fina ngalo ta ita e to lua pe tatau na tali eina maama na iaina se state o Palestina. Na sauno Hipkins wa tatau na faatino e New Zealand le jamine. Aena sauno tu isinave maulu mto otua. E te tau ya New Zealand amana ia Palestina pe itai ele ole taimile nei. Ele mataa upole AI pole poto faa folingo masini komipiuta na saanua I laksan. E fiefie ngā lulu e faatasi ma Hipkins. Ile faungo tu la fono mole poto faa folingo masini. Ma osavae ngai tatau na ngā lulu e faatasi ai na saanua Hipkins. Ua mamao itua New Zealand maisia tunu o lalangi. E faatatau le faa o ngāngo le AI. Faa pele a ya tatau ma faa ilo ilo. O mea tō tino le mafaufau. Ma le pui pui ngau tūlanga patino le taito tasi. Na iyo e umata ita e to olua. La te faa o ngāina le AI mo su suenga. Na tau tino fo ia Hipkins na ia fao ngā ina mō le faafina unga ile poa na pō. Ile tūlanga tau I fainga faailunga lano na saunua ile ta ita eole leipa na te faate aina vave lava se minister e faia ni saunua ngā peo minister. Ole New Zealand First fava samana ia Winston Peters ma Shane Jones ia la la fonga na faia le tau sanga nei. Sa ia faitio ina I lakse na faapea. Ele isana ngā yo inga na faia iai. Ele itue pui pui le faaputuputonga o tangata mai fafo ina na ua faya ia ministani la funga faa ilunga lano e faa sanga ia ila tau. Sao ofo ile faa fina unga itu langa lusoifua maloloina ae maiseo maori mpasifika. Wa atilo na fevai vaya ae mamamao ese manato tangata ni usila ae ese ese fo iyo lato manato po oa ye tu ua ia. Na taa ua Hipkins ole te ute ta ita ia vaya nga faa upfai ole fiso sani le tangata ni usila ia mawani manato ya mafayo na lato malili e faa tasiai ae awane iyo oa tulitulanga ole fevai vaya ite e peo na yai I isi ato nuu. O faali isi sailili nga fo wale One News Variant Poll le tūlanga mō mūle wāi nga faa upfaya le National ma e tasili pasene o lo osili ina ilo le leipa e lua iwa ile lua valu pasene tō maubele Queens ili se fulu ono pasene New Zealand First ili se fulu pasene Act Eva pasene Opportunity e fito pasene ma le wāi nga faa upfaya Māori e tasili pasene a faa peo pasene ia le fai ngā pālota e tūla imaile National ili tolu lima faipule New Zealand First se
sefulu lua ma le et sefulu tasi. A to ie le to lima valu faipule. Ile itua nga vale, tolu tolu faipule mole leipa, lua sefulu mole cranes, ma le vaenga fa maori e tasi. To fa tasi ele.

0: Oye, cholpo, cholwao. Ay, ay, ay. Hoy, hoy voy a leer el Maramori.
1: Wonderful, Lee. Yo, if I feel young and never hang out, it was for 2 minutes to a leaver, and I feel for fung or for bong or tattoo telefo. Maria, my name for any time if I'm not to a yearly tattoo up your gun, Samoa. Yeah, and I tattoo alum fan now, leaf along my if I bear little, if I love people lots of my tea, little if I bear le esiale faleong or upuna if I leo. Asi asi nu mo le kangana Samo app.
0: Bone le lei ya ole tatu apile la kangana Samo. Ya le sa fa la wilo anchi lo afi lo smartol. Ya o le sa ole nal si u foko lo mua ili. Ta fi fi maule tatu kangana fa olola ya fa tu ma wilo tatu kangana Samo. Ya o lunga la lo le Google Play ya pole Apple Play Store fa ina esa ili ili tatu apile na search ngana Samoa app ye mfayona e my boy ye matulei lalo ilo telefoni po lau iPad po lau tablet lalava se vayanga olo ifo ngaina ye olo ifo tatu pinga tifai langi anna www.nganasamoa.nz tele yo vayanga na ye olo alfa peti fa Samoa ya e te ilo ifo upu ya matai tusiena no no mai ya tele o te talo le li o tulanga ime tau mafa o faigol tino ia o numera o ha uma tulanga
1: tanoanga ia sa uma
0: tanoanga ia sa uma ia o be uma na lo mau ilu ngol tatu apila ngal samo ia matua ia ma le fui sina ba ia o bolai fa na ulo ina ita alo ka fu ia se lua ia e ina ita alo ka lua na ia ilu ngol tatu api fa ina fa o ngai ia e bo ai se a fi so so ani fu ili tulanga ngal ngana ia a ga pe lu bolo tatu resource na ia posita sina o o me venga lu venga tawa ya war tatu ngana
1: moni le amisela mo alum fa na le chaimi wa le wele fale un fai fo yona fa nga devices un fa fa nga telefoni ya tau be ar smm la mat mat anga le youtube le chaimi ai a i nu ngal tatu nga na samo app ya ite tanga o mi o lo fa le wina tu le fa nga venga si fo nga la mo le tele wa nga i nu ngal tatu api Mari ili fisili ilunga le Radio New Zealand ili tae au nei efa apia e ole ale me ta ole Purple Vault.
0: Hey.

0: Yeah, I want to ngalo anlo vers fo le mental health awareness week. Lasa suluang ay lasa suman valo oktopa. Yeah, tawo tele fo ilia vaya so. Olo so fo malo lino ma fo fang. Yeah, tele yoro tawo fa fi tawo li olo o. Yeah, kaya mo tawo tanga tawo lesi me olo fa poli na tanga tanga na tanga me olo tawo tawo si fo ang me fa yaing o fa nau o pili wa umada ang mo pena yeah. O mafutanga, ya, tele ao mea, o ngā luenga, ya, afir mental health. Ya, tātou whaatau waina le, suifo maro ni ono mafofo. A matatou lea sa fau, I le aso mga fua. Ya, le hefa mwe mwe a matai le mental health awareness week. A le wadatou lau? Tālofa
1: maro
0: suifua.
2: Maro
1: fua suifua,
2: ya,
1: teo vua. Ya, nei tae au
2: Tataranua Mailai, very too late, may if I saw my foot, yeah, I fast, I am more now. Yeah, only, o fa pe ai e mana ia la lo li lo wan ia le tera tu e se se fo e le no wan we o fa mai tele no fa I u fa ngo o la wan vai fa ata melia o le susu no wan pa u mai na la pa pa ata ai te I wo o to I vidi mai e tau sanga ale le fa mai la wo ia le le la wo te fa tanga mai una to I watu tu sa po wa si tu se fulu I lunga Ia ma fai ana e toi la tu e fa o ngale, le ava no wa au mai.
1: Ia,
2: o koe anu fo ila ia, o ngore ia su e e maua ka vale e fuai. Ika I ile I su piring o mauai.
0: Ia,
2: o anu lona ia ia I ngā I lalu mai o la au ngā, ke la kuku mai ka vale. Ia, o anu lo fa pero. Ia, mingere wa umai iwa lewa, o piku, lewa wa wa piksu, mo kupo ka sang.
1: Ma,
0: lea.
2: O, ango wanu la. Ile taimin ko wa maka ingo walu kavale susulia. Mo walu asu e kisi alu a yai pe aise ame a renga ptete ka ngaka iski ngaka mai e ptete o yai. Mo fi alu a rai e kisi e loa pe aise a au la kuroa. Pai lor faaka. Ia e mo ia e kinki nga a aile ki nga kere o koe alu fa alua. Au la kunga. O e papea o ile ai la ne maa ia e fainga. Au la kuroa e o koe alu I wetsio o papea. E se se la ima marfaaka I e se la kukara walu I.
1: Ma
2: ngaya ne wanu e le se ke mau kingoa alu

nga o skau ya o ia I ta aka nga sawara ia engofu o mai le lipo ki o lai manguia lor ko e kapa murmuri aku o too late nga ko e onto akura e kwa siki a wale vanga vinga aku ai avea leo

0: Ο Πέτερ, ο Παουφάφια. Τότε το εφετέρι μα είναι στο μέσο, πιστεύω ότι το Φεράρι, μέσο, του ελάττου φασάτα. Προβίνα λόγω, όταν ο Τάτο Πάου, ο Φαμάρι, ο Τάτο, Τάτο Νοφέλα, Τάτο Βόπε, ο Μαλέτου. Εφαγιά σου λέτου, ελε, ο Μαλέλο Πολέτου. Μαγάλο, ο Εμαγάλο. Και το εμπόλιο Τάβανο, ο Άλλο Πάου, ο Σαφαγιά, ο Άλλο Πάου, θα βάλει του ορθιθέ, ο Μπότα, θα βάλει του ορθιθέ, ο Μπότα.
1: Amen. Ya pecha yan ya va ayole mamao tsausanga mole mena tupu ole mele le ole te le fo ina ole lo fo le tu ya toi a wone uta to fa pewa wo se semo ole ang ya pe on tau no lo po ona no fo no fo ole ya ole lo fo ya le tu ole mama e mo ema e to sale tu ole ang salo lo ta fa ya a lo na lo fo ele mama ele mo ema ya msalo ona uta to taimi wo uma Mole tu ele fa aftai tele ya ila tu na fa so mai tu ina tu mua le au o langi o luisa ya me se fo ile na tau lunga ne ya lu po ya fa aftai tele mole fa so mai ya na pe ona ufa yet o le tau o lo tu e mai o ta bu ne se o ta tu ma fo fa wai ta to wai e tu no ta tu lo tu fa le fa le ai lo tu fa le fa le atu nu me o mo lo ta tu wo lai o ta tu tu a oi po fa pe I mai po tato mole nganga fa mangalo po tato mole nganga ole lofa a apatu ile ofia mole fa soani po ofia fa afia na tangi mai lo uso ye po e fa yele ngalo ngale na fa yetom sulu mole fiola ai fa umatia wale tu e tali lo uso ya wa tu e lango lango ina ia fa ma la ye lo uso mo o ye po po nga a le nga na mo tato tato tu e ma na tu e mo tato tu e va va ai ai A one little tattoo manatu peon over ya to nale lay ya tamaya in a woman to a fale lay a sauma ya kopu. I paid a yane oena to tupuma ya in avea yal melia, avea yal melia. Knowing all time yane old tattoo fire selling, mo itato laus ale lay tattoo, while a lay for a tattoo fan out, tupumai. Pe atato law on a foe ile tua motato fa moe moe ile tua matu ile tua. On a tawa little name taup. Ao le tāua, o le tua vanoa I o le tua mō oe mā. Pea ona whaalia ni siu tina. Ia, o le ua mō o le vanoa mō oe mā. O le olo tua vanoa mai le li. Ia, pia I fōno whae, o le maliu mai mpole, a fio mai o le tātua li o Jesu Kebrisu. O le anganga le nā fio mai, o lo nā lofa. Pea ona wha mai le sili se lofa o se tasi le nei a lofa o tu ina mai lo nā o le sui ai tātou. O ana wō I tātou, o uso I tātou. Ya ta wolo ta to wola mota to wola fi oyo ya wam fai on mo aile ne ngalu ya ofo ta to te poli yolo sa wa ma ya te ta to mal tala le e ya yal tai me fai el fa ma sino nga mi to no le tu ta wo fo lo ta to tilo tilo ya pe ona ya le pol kala me ma ya tu ne ya te aluma o we ma fai ona la to lango lango ina wa ini sta mi ta to te lango lango ina ile su ya le fai me ta bu ta to te lo to ya ya o mai fo la tu e sele me la la nga ia ya A tawol tato tilo tilo. Ye man wia il tato nga luenga. Ma ye mafai on viso soani mai mo tato. A u tawol toi fa man natu mai ope taia le nei tayao. Ye u mafai ono tato loai. Po le a le fa ma walungo tato loto male mea. Ya, ele mafai. Pea ona maa li ya ile tusi mo tato. O le a le fa ma walunga me o tato. Ya ima me o tato moa. E ya ya le taimi o mai ele fina ngalo le atuwa moa e ma. E ya le taimi fa a li ya ila na mi o tonu. Ya ona fai nai leo tātou peo na yei le tusi nei ona tātou tala noai. O le tā ua o lo tātou wola fe faa maanga loai. A meisio lo tātou a apa atu yo tātou uso. O eo lo ofia maua se fe soswani. O eo o tātou tau lea ngaina. Ya maefo o tātou lea lo lofa iai. A o le faa manatu mai. Tātou tuu I lea tua. O a o tātou faa le tonu. A me o tātou se. Ya o tātou tau I masui. Lai soi fua lo tātou atua. O ye whaiele ngā ruenga le au I tātou. O lo tātou maua lea ngā ngal wha māngalo. Pe wha māngalo ngei, wha māngalo tāiau. Ele ai a se me o iei. Pe on tāua il tūsi.

0: Ami, ye pe ona ye fa fina ko pol fa tano nga le pon po tai tai ye ne luo wa nga fa fa ye tele luo national lepa ye moni le la vala of yoka pe ol bta pu le ol to ka tar si fu nga le sa la ulunga ye e fa tano nga pe ye e moli maule tai tai oli chu nga ye por tai tai le ba ya Chris Sipkins ile tolu to sanga talu na pale mai alfa nga malo ya ele masi tulanga ilo la to mon mau ya o ye se swinga ya posi tulanga na choi fa le ya chiri ai ya le tulanga ko tsu tsar si fuanga ya ile tali mai fo ya tusi na me mon butu to la to ya e pi to e tau ta ta ta ta tu ele te mo ko viti ya ma te mi fo lu tau sa fi ngai fo le fa fa fa po le fa malo ala le patal wai ya lo tau fa fo e tau fa ali ali mai la tu usi tulanga lo la tu tau fa ye ya ai pe yo le boli mauna to tele mai tau atu ya wa tili ana ga i tua ya tele o ai ga ya tulanga tau nga wenga ya o tulanga tau le sele ni mau chono le o le ai ga le tei mai le tei pe lu tau na lo fia ga i mai atu ya ai pe o lo tau sa ili ai lai va ga fa fa mo tei tai nei ya po le ase la tu tali ya pe mai tau tu tele yo le ava no sa mawele fio ga ya ya pol tei tai oli tu ga ya Chris Sipkins sa ta bu fa ya ya e boli ya la tu ana va tau ma la tu polis ya ila tu fu fu ga fa ya pe o tele o te mi ala xen ya tau fa vole pui pui ya la la ga ru ga pa tu la ga na ya ile la tu tau fe ga le tu tau sa ga o fio ga la won e
1: mo ile le ole ole pe o le ta wal na o nei fa ta la no nga e pe o na fa li ya Elegata was in Sila Lele, Yaila to know why. A Sasa Tato, Mose Taimi, a Failo Ayai, Tai Tai, your party, nay, ya, Mosea, Tai Tai, your man law. Ya, on not too long ago, ye. Oh, God, when I am my syllable on a tie lane, ya, but no, whole nay, I, Oleanga, the Fatal and Wayna, ya, a Sila Sila Yal, Tangata, ya, Ile Tai Tai, your party. Ia e tāle whea ngai maia malono whina ngāno male me tau o na ave ia ila na lango lango. Ai pei ole lau lea mai tau, ole tasin nao ma tā upu o lo o laua lunga nei, ole tau ole soi fuanga I whina ngāno le au pā lota. Ia male tūlanga matamataita o lo o ia ili tō tele. Ona o tūlanga whaale tonu e peia o na tātou mōri mawina I supermarketi. O pāmu pensini, ia o pili o mōli e litise, ia male mau mea lava o lea I ase, se vāenga e le aru I lunga le tāu I le nei taimi o le tātou sa walinga. Ia atonu e te le lama, ia le a whāinda o le tāu le soifuanga, I le whainga filfilinga o le a tātou walo atu nei iai. Tasio mata upu sa mai tawina ia peia fo yo na mori mau le manu o le tatu te nuu mana upa alota. Ia o fale tonu o le tulanga o le au au nanga ma ngā yo inga fo yo lo vatino ele mta ngā lue ngā le soi fua malo loina. Le tasi e le fua tasi ise I tu malo ma se a ai a tau I Wellington ia peia o na faa fonga so I tatu lipoti. Ia ma whaasara launga I lunga fiso te inga te lewa wame. I le matua te leo le whaale tonu. Na paule neo le tū mahalo o lo alu, ia mai te le se vai taimi sa I lano pūlenga fo. I nei lano mubu o le Code Red I tū langa atangi a I le matua le anga lava o le au nanga I le iti I tātou I le lo mua. Ya pe ona uta wa ele tasi ya ele na uta to e fa pito ya ele fa pita o li o fale mai uma le aini tanga ta fa inga le nga ia pe to nga nga o ia tele in overwork ai ma burn out ia le au nga ru e mo se ale se nga uta si so I fuwa ia ona o fu fu nga la va ta u le pu le nga o fa pe ona Ta o fi aiwa ngā tūpe, ia ma whapeona vae anisi o tangata whai ngā ruenga, ia ma le lava ai, ia le au ngā rue. O leisi ma ta au puta au e pei ona sā mai tau wina I le talunoanga, a ta I tai ona pō, ia o meo, o le vaenga ta ua lea, o mea ta ua wa onga. E ta ua I lau wha longo le manatu, ma le fina ngalo le tai tai o le leiba. Ele te tau ona whaapolo kiki I me o le curriculum fo ele nei po

Ia ai peila ona sinsila ho ina po ol faringa monino lava ale pale mia ili mo faio na latu ngalu lue a mai se ale national le mo faio le national ona ngalu lue fatasi male opportunity